0: hè ý vi thi yu kli lo ko cha te ve ki mae ta ko thon ri ka jan nyi chi khu kilohertz
1: ta che ka to pe pa ka lu pa ka nyo klo
0: tu i su a me nya pe ka hi lo na le ta su mu sa mu ta ka cho ta la kep du kep kho la ti le no go
1: a to kho ne la ka na lo che ba kha khu ta su mu sa mu su ko no

zawa do ti tsama ga nga song khaw du wadale yu ngo ga che kha cha do ya